bi nun chum chon chum wang hai kia ne nam kan kama yai ro kan cha ta ka nan mo kwam suk dang dan chieng preng hai dan kwang hai kwang kan to wang ngan preng kong so yo so yo sa yan san ya rak sa yan noi noi te koi rak sa yan nan nan